0: Labari tile kabo na den dikine
1: na Jibrila Bukari mamam
0: Alpha Tanko
2: Nyenze otro kunaruka numoro borun wey boro har woro hoke narkusu inna suba mama noko ikogonu waktina kan talato imu labretilo e okan tuntun iban kamno senaduka dindikine inna hari dum iyo kai gonu para kunaruka agere-gere zabi kini alikan nasuba o kini gonu kokari ikwe manan kini gina barkate iri kulpaise ilabretilo kabuyo insinaduka fratentemu labretilo ifa huntum ibene ganno okuna naniya zakangu ban mazanu safu wanu waniyo safu idu mogine kuwa hini kate za Gwerwa berberio, mainika kwe na mwagini. Na gwerwa berberio, mainika unkwasi ujisi. Turizm ndoa kameme, marigante kwe naruka, safu wanwaniyo inoruma inikuwa uro eka ahima. Akulpa imwagini kwe ono, niya kanguna granu kwe doa kame, laweteladi anakulpa ilamba. Kariyo inkantena, eliminatua kan 2027, bene naruka Mauritani mbabol dikari. Gepa boron aima mako karitu utumateno kakwe mojine. La nasyon mwi la watila nye hantum pol territorial. Bene mojine kweyo maza safu wanu wanyo safu idu. Mojine kweyo fawa in kakana ni afodi ngunna nye dibon la watila di anakulpa ilamba. Bene mwi noru adaka mojine kweyo maini kate la watila di mekine kaza nye dibon. Deno nakyo abagyeno se kabisa. La busol mwi la watila nye hantum siyase igwere kwa kina le demokrata. Ngunna niya madikere. Sari mwi bene mwi gomnansi mwi se ni ndi ayo mbate esbe do khamme on talato nuntu tuma gonu kamba kuranza le matinal win la watila ni khantum patro gweterio demba ku yara ka foka okina mission azansi kamba kini kam banana zanu moro direto main ko goni ndo ni anaka ibene ngumnansi aza l'informateur win la watila ni nuba benina sida win igwera zama dia okan kwe ko gonu akuna bene win zama dia umborinza ni obon nkwe ko gonu igwera diga Nyenzo turukuna kunu moro burum we boro har boro khoke nar khusu o talato labarti lo so so no sin suni khabsa naya san na ban yene gunu kun war ba me kul pese da khusuba la rubana
0: Jibrila Bukari mamal fatonko
3: nana fatia ni tf

0: na so
1: nyenze uturuko naruka numoro buru ifo yonto no kulpeiga nene mu abuguna minti wekin idudede yana take guru hinza bon sannaba nyene yugunu kon warba me kulpeise on hindu ko gununa talata na sarajilu dubin kan na waranka kinni ido andu igante awun jibri waranza kafo sigan ikwe ko guna fo kinna jibri waranka kinni iga sannaba nyene yugunu kon warba me kulpeise fefetlo ko ko gun kai ba ko na nose nebe naruka fefetlo hinduka la kadeti imun faji ina fo samma we bor har bor ko ke nar kusu no bombe kanu ko ko gonu ke godo kamme ina khame zanose ni gonu ko ware ze ka nsinti ke na bismillah madabun nara na alhamdulillah sabo maso bi sa ko di ko man kulpe ki se bor bir biru fe fe ti la waqti ya to en pina no se fe fe ti lo sa de de ka minti we kin ni e ni na ta ke guru in zabo in ka ye ke na imu fagi wan wan yo
2: fetila ka iba kwen na nose kere okano zano wi radio fratenti awun kebudi ka afrika okina sefima mirona ka ku karitu tomano kinte maborunga kamme danyu naruka labari wi gbe wi haraka wanu wanyu manoki bara safu iyentena giri iyentena ka radio fratenti awun kebudi ka okina sefima ana wi gambo feri ni kango ba maka sadi make woni ndo nguna bpc no awubine bak nonguna anake foko gabu labari mbe win harka wan wan yu makadi ado kamme radio do kameno akulpai banochi ba ne ya sefima ke buguna ka radio fratente ya gunna in radio fratente kuna idi journalism do kamme banki ba labari no do kamena radio makia un technicien banki ba pilotage de drone yeno drone de kan kin sam mabondo ambioza e ka hima win azansi okulpem banochi ba kadraj boni kamera kotoyo naruka wa alamari banochi ba infografi kasi manna hantuyo nabia teyo akulpei un zamanu gbegina wan wan yoga banochi ba montage et réalisation audiovisuel montage et réalisation audiovisuel di nyeno gbere kulpei metegamba yore ma hinsama boriani radio do kameno television do kameno sefima deno wuro kebudi banochi ba obeo kebuna ka gon radio fratente kuna para kunero kanada gweno igonu iyo na kotev zino igonu ko kere guna radio no ka zamani ngbegina wan wan do ka ima radio do kamme na television do kamme yuno igonu kolu web tv agoni ise maya kaka aki bor kirikiyo ka kameno no ba no koyo dan man kiba labari ngbe ngin haraka wan wan yo sefima safu yenteo agonu kwa ngin solo ngin haraka wan wan yo te deno ko chewni ndo abakino goni anki bor biri mine yogo no se deno gunnania ono ko dam ankew sefima kunani bado fo za sosu waguru iyaku kakwena wikiri guru iye za wite kakwena 19 umanaru ka sekretaria radio fratentido ukano kumano full lamba ukano wabain kake dieno wabangieno se full lamba sinti odam 01-44-21-75-00 awabino odam 01-66-93-36-17 naruka sefima radio fratente unkie buguna kana ungambo feri giri yente wina ngonu kono batu kana no koyo sali makio gonio borberio subana ria sefima wimba directeur kanga ke raul steve ngonu ko nyana na kamelam fefet ladiga ya ki ma kabuno fefet ladi nuka iba go buzeri no sena
1: ninti waranka afosi dede nyana take guru hinza bon fefet la ko gana nyego
3: nyenzo turuko naruka numoro buru ba manno ko ko gonu ifo yon tono kulpeiga fefetlo khayba ko na no se o kanu za feli birio kanga ke sunking feli na ka kuran gina wan wan yo ka wenu in haske nyina gonu ko gwete na nyina gonu ko nera idia bitibeni la sabobeni ifu yo lo khamme igbe do yo makin kuranza makin kuran dumu gwesu in kate nyedi beni na naduka feli o ka okina sunking akano se no bado fo kin naduka za nobo ogun na korano la karikani obun gbegino kan badan no se wenu win aske nyina bogo etenna fuyo kunano bugo kunano iwin kankara fuyo ibakin kan recharge ordinateur obun mbaya kakaki iwin television naruka fuku na win gbegina wanu wanu kai bakin lo la karikani obun bugun ngina wanu wanu ka de korano ngonu ko gbetenna na koran de ka wenu aske na bogo etenna bitibeni la sawbeni la karikani obun abogo un i kulpeisen de nan win gbegina ko na on plus max gbegina ona kan badanse ampoule taki nyana abogwetenna ampoule krikiona bine kan bakin ko geewono gbegina fonwanu yogono kan baya kadandam irise photozonfo nyeno ide babana kifo kifo dina photozonfo di bana gbegina wa kulpe mba danse courant win noen wan wan kulpe abenina makina koranza asute naruka sun king de mine suini ka photozonfo di bana kifalon kuni ibaki hini gibriye kulpe photofo nazemine ndala wetaki 1700 nyeno ibaki mbana gibriye kulpe sadi semaine kulpe de na photofo nazemine ndala wetaki di bana ale maki gibriye weyi ale kakwe na 70 semaine ibeni nori kulpe banona idia naruka gbegino di kamba danse ibaini iwin television kai kinki na 24 pouces 32 pouces awine 43 pouces ibaki ni kalona kweni na fungina nampolo wan wanio de goba kwena ngabite de mani nanda baya kayore ise sada ya kagabite za kahima mine gonu ko me furu iga mun gbegina di zanoru ya gbegina ogonu kamba danse wenu askeno bine courant de bogbete na sari mbugun gbegina wan wanio kango ba haleka kwena yeyo buguri kawki na climatiseur mbain kalo fuwin gbegina wan wanio ingin berberio mbain kalo na un courant di kamba danse baya kakaki yo kai gonna pompe o haridi ankin ka kama ni bondo ankin nari makaru bondo sadi badofo haribo goni seno imolo la karikani obun heuka mun courant li bate isuin ka kulpe kabu goido nomi zan noru ya gbegino ni badan danse sabu kata biyo antense ya uka kirum noru na banaya ngonu ko me furu noga nguna un gbegino kwene ampulu inzawin ampulu inzawin di gibriye kulpe fotofowaran kasi nyono bakinya di bana ale makwe beni 900 francs par semaine nyono bakin bana ale mabeni ampulu inzawin di bon mba lono ale kafara na un feri kawkinna sun king din danose kabeni anaki manon nan yawo aw ale girinka yambokula na noyo guaranteed o kamena buan wa garu nose ba no yo fokwe ko gonu no gbe yino diga de no mani nanda buan wa garu nose no sad bukata biyo ante walika waliza nanda me un feri kawkinna sun king agono dari namoro na ruka dari un komisaria aw bine no ben kan ke un full lamba bon fala na kwe ko barayo 1108 yiki no se un full lamba di fala na kwe ko barayo nyeno 1108 weye ki nifo konu na yako naduka sun king badofo mwabu ugu na kurano lakari kanyobu bukata biyo nyena kano seya fefetiladi nukaiba gobzeri no sena
0: ninti warankaki ninza dede nyena teke guru ninza bon fefetilako gana nyego fefetilaka iba kwe nano se kire uka noza bwedo biri kaki nkule naruka inikuku unisarati wanu wanyo amoru na ili yuka wiki na seneser nyono gano kwa inwila abari fune nyongunu kume furubahme kulpa iga bine nzi weiboro bine nzi arboro kuki naduka rukusu inikuku unisharia yo haima ima agana no sae lakari keno inkugun ikulpa isekana ki inkintiki dali dia kutonu nasara jirubinka na warankaki nidu awandu igante awunjibu warankaki ninkante seneser burum ngonu inkuku tutumaga ngonu kuburun famani ngonu kuburun noseni inadiba akbara kubon ifango banna iriyo ngonu kuifamani ngonu kuinoseni inimwinsara tiandu kamoru na iriyo ezaya bina akiba mega tilasi bukugano ngonu lelegano ngonu ekasha riaki inidoka mema agana sada abara sokina ikulpeise inife lakriki urika ngonu kawiki na fiyutu kikuloyo nganayo marigante naruka ekasha riaki ngana nyedi bongo abara ikulpeise sokina senese burum ngonu ko mefuru iga naduka mekine o nyo gonu ko gweri teno mefo na polisi yo uka kirun hanwa balinyi nsubo ba mahini mun sharia wanu wanu ogana kame batonga agana no wakati yo ngonu ko burum famani nye ngonu ko burum no sen nye ngonu ko burum babu babe makokari ini mun sharia o ima agana o dana kani kanka kwe kam mtaga nsuba haru domi polisi yo kirun kame bato ngano polisi yo kame bato ngano sade ka sharia ki nye nombate nse inife wing lakri kyo di kan kweko gonu fe rouge da tonu aso kiboka ni boroma bisawo o kibono makegina sadi wo ka kiro ndoka mesubu gani tonu ni kiro mahin kabisa agonu za ko kweyoga agonu za lele kweyoga ikulpe magana ya sadi anki kulpe se so ki seneser borom mine gonu ko me furu iga kwene zai gonu kokoga inwi kaske odi indam fulagas unyo dina akiga tilasi indam o kan gon lele ogani senti de securite di aima mom madam zande gonu kokoga de
2: debine lolegano asinna mo kankara fu mo bor foke debine manke mo tutu asute ya kwene kokugano ngonu lolegano ngonu zuri masu zuru katiki dali mo kwe moso moso bile mo alkaria biri yokuna ini mwen sharia yo nuka himamagana mbile muga agana dinna ya wakulpaite ni nge kulpa igonu kukubiona polisi naduka seneseru nka mesuba tonga almadin nka atiki dali heo kai kabu kabu fetrikolo saa dede wakati kene mwakwa kimarigemba ke antonu subu gani mabisa agoni ikirega mbisa kifo mwajine mabi kamiba tonga o india uka kirum beza ayate den naborfo gari na inisarati mbon bakwe kam inisaratiga dee zaya bine undi wa yakin ka unu au bine mera lalo yana akin kanna dee nko kari na seneser naruka polisio mekino waka ngonu ko sama ise idia ngonu inifeyo ngonu hiniberioga nye yako ngonu kenoga nye ngonu ko ezayate ya kwene radio fuyo labari fu wanwanyo makaji ya odo iza mnubwegi na wanwanyo odo wakame ngonu ko senizaya bayani ba mema be saad ba mema gana dumide nka kam mwintaga asin na asu beo inisabu gana nukifefe tilo ima kabu ba mema ma asin na boro fetrikolo inife wini lakiriki mo inza dina boro maji kifosa mo sasa kozuru denzuru kifo kirongo unu nindo bakwe kanga nimbine kangali bada adombe ite idia mumbate unka rumidi lele no kukuno matanga ate kwene dinkpe na unbe ite odo sema norubana maduka unka rumidi ta inadia zure kango unu kote no demine sasa kango unu kote ngonu ko fetrikolo di ngonu ko sasa mabisa na nadinkpe kam aga sadi de unwin koko di demine karumidi haraka wanu wanyo dame nyena kisabu ngonu ko pwika kate nani nadikan yebanna e ya seneser buru naduka polis republiken ngonu ko mefuru i kulpeiga mekino ka nkise ima kulpeiga na ya sada nki kulpeise soki sadi lakarikano ayin ko gunu i kulpeise inisaratia inikamoro na iriyo woka bine mbaka akin so gana nyodiki nyobine na buru famani ba me mama sai ba me magbe tenna wakati marigeno defu tricolore da win ikire tonu wakati marigeno no bake sadi sugani matonu odukabisa seneser boron ngonu ko ikulpai kewo mekino kanki ima gana ya sadan ki kulpai se soki ni kanaka gana seneser na polisio den kameka tonga bada dombite ikulpai ya baka medam sadi lakar keno inko gon ikulpai se mogine ko in kate ikulpai se sadi insarati amor na iriyo fefe tila okano za seneser ibara berina ka kere gbero berina kwene ka kin kulena ka inwin kukodo kame lakar kanu mai nko gon insarati anu kamoru na ba me fefe tila di nuka iba go buziri no sena bere win fefe tila no onko baro yo bere banna win fofo yo siko sikona nya okanga ke le kadi immaculé mocho azan hundi yindi sabu ganu fami mocho zakana na jase fami logo mocho za bonu yale okanga ke ugonyo kinu za bame koveji na zayanado fami somase za bame koveji siku da haru kanga ke somase pierre za siku ni winkoyo na agoro kasin na pasio imprimerie express alali imprimerie express awungbeti ro kulpai kango nu para kunedo nyoyo ganan kayu labari fo ne ngunu ko fo samma ba me kulpai se pasio nyenze kene nyenze beri bere yo kene yo koyo bere koyo kwene awenze yo marigante na ruka okanyo su ni ka be kasima na donia wan wan ka ba me na tenyo se sadidi ka afo makeke afo makewe afo makenya afo makewe nyari kanga ke lokadi immaculé mocho kazan hundi awon bere won donia e ka ba mete ipe magaro yin no bana ba me kulpeise ipe masuru kake okin hu san nasa no won waroga okin ware banna kanam ipe mahinsa yo mo gon ko ware zamari kulpei za o kanque sadede ka nyaji kanga ke lokadi immaculé mocho kazan hundi donia wan wan ka ba mete ni kake nyo be ba me kulpeise o enadi imprimerie express buru nkinyo sube fo nyo baki za paraku nyo na kameza ba me kulpeise kwene za weboro haruboro okene harkusu ipe magaro ino bana ba me se fefe tiladi nuka iba gobziri no sena
0: ze otro ko naruka no moro burun za minti waran za dede yana ta ke guru hinza bonya me fo iba fayi de ya de irkwe ba in ho un fayi abu zero in kire furu in no ka un kire se ilalo idia za bifo aladi biya tene ogu talata kini go nuko karino barakun na gere gere isa to tuma ton na hari de ba zamansa dama an wi sadi aton na harino
2: ali mon dali yo nongena kweko barayo boro boban wura maki kai malaka bini di kalina kweko barayo boro maki adi bawru kadi ayimaya afo mon kanye badali yanki suru suru suru yoki to ifono no go kan suru yanki suru suru ya guto ya ye banna rukoku ampayo go bon go nko gisio oban wuro gina kadi mano mando harito dadia andu kawuro napoko nki kai ka ba ko chenya ki mete didi nabu ibadia ibaba tu imbugina indukadi meki ne foyi guna kai ba kire tonton nindo kinigi watio de ponto na harino de mine kinigi gonu ko kari ahimani boro mawuru isaga kango sa sa ganna de mine kango ba makwe ndoganna meki ne foyi guna kai ba kire tonton iba kire furo no inno kawon kire se ilalo ibne be no zamano ka no gonu kawo garu iriga 0 44 70 44 44 haubine 0 45 86 0000 mefo iba fayi igonu kono chobatu we boro har boro ko kenar kusu idi azabi fo kini ka gonu ko kari pontu tumato na harino de baza da mawun pondi aton na hari india para kon al kari okuna deza gemano deza na bisuno deza worino deza mandoro buku kameno harir kulpai nyego gema gema banna nyego zongo birago yabo kanna depo nyego kwene ali mandoro bundaru za bundaru nyego kwebi winsa za kwebi winsa nyego kwene zazira isa bondoro kamena la isa bondoro nyego wezedo kamme za weze nyego madina za madina nyego sinaguru za sinaguru nyego ale titiru ya bobisa nyego ale dama ale gune okulpe okwe india kwene ale baka anduko bisa na ale oparado kamme de ha okulpe idia za ka harid gunu ku kaya ya bo gabite ko kwena isu ni kadiniga piro gira borumbon yambonwi isayo mba kaka aki titiru mba kaka aki albarika borum oka kirumbo ngonu para kuzimene inzante do kame nikikwero do kame wonre do kame sonre do kame yambon ponto to makinto na hari para kon alkare okunanu awun serin na igonu kotea baya kaka aki chawru do kame baya kaka aki dari do kame baya kaka aki gune alali betero de okulpa adi iriyo chawru komuni kunana okan bon ngonu pelle do kame noye kulpa ino mete ibate nyenze ko salama iga gina inna ho nyenze
4: Salamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
4: Yashidi ana gafani.
2: Yashidi ana ufona badu fo.
4: Wala isa abono.
2: Ata maa kinigi nodo waka me anaka nasoro fo eh.
4: Anaka nasoro alma oba. Wala isa abifo.
2: Naam. Naam.
4: Harika idwari pimi. Wala hapa.
2: Anki ndi eka damapondi to.
4: Damapondi to no sige sige sige sige. Baka haki poki mni.
2: Naam.
4: Kiki udori. Wala watangu entrepreneur kana titiro win pori te ma cheki de kai ni titiro na idi de ni maga ka pon de control de parce que ka yo di ari ganna bay ni ko wa de ka don wa di a
2: iri kwe
4: ni hari ban bada ka ke ka da bundaru takka na hele hele hele de re fo zumu na hele zamana ki ari kene
2: aki za ka bor fo kin ki nun ka ri go zuru wa nun ka na pon te wa na anaki ye de
4: ni mo point ka ni mama ta na ki fo fo
2: mhm
4: ya bi ni mama ke to ya ru re bi
2: naam
4: ka kin dare
2: mhm
4: sai le go yun prese nware
2: naam
4: ka ki ni giba kari so diri ri sadi a me daga e ori ki go baro na se
2: kan fa jo kan ni na rashida na e ka himana bi ne domi sa de re ka ki ni go nu ko kari dem bom ba ki ni ka wunu ka dia sa ri bam ba ka ko pon ri tem ba be pon kazanya na ai mai nte kana ki de ma pon te de ki ni bi ri ka ka ma kuru sara
4: wallahi to dukin yau kare ayi mama kiyo ne
2: ya no
4: maka gari nuko goro ka kiru ya bi abato adori
2: naam
4: abato adori mun har kin goro odi
2: ya no
4: ela abofu aje ka ki ko dan ka hari di kunna
2: na dia pon di bini na funa fu tete ba
4: adi na funa ori tete
2: ba maka gari anwi la lo mun nunka kinigi ari di kin goro ko ene de lele go ka de ni na poko ko de bi ne poko ke pe no da de atamu ya kifo ose no kulpa igano
4: wallahi
2: yo kai kin kai nako ke bunin da aka me akulpa ino yikindi de lele ya bitia da de se ya de na laka ni nako ose o yefuka gina baro yai bo kwena
4: wayo isin ko kwena ba masa ya ko gumunan tin ware
2: naam
4: mo pori paye popo gun kan ke duron basure gano kai kin gobi go din na anabara anabara anabara zaya ko anabara zaya to giri da giri ai mama ke control da pori gan ke kin go go na gadi baka ki baka baka ki liman ka su te dali ya ye dai go go war ku so ware no mota samu no ibani ka fo gira ka ma dai ko saka adon gonu mini kare na pori ta tele ta kuna ile ke arfaji ka dire ya ki na buru mar ko bisa na ko ko baka da ja baka do yake ni sarba mai ko lokacin sun kan fara ko ya kai gurin har ku so ware na ba ta ba ba ko ne ka so kai
0: Ibinaye Rashida na imam mai kina girman to Kano za 0 44 70 44 44 barki ne gonu ko no ce batu yanzu ka o salama iriga inna hoyo yanzu
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam saidi inna hari
5: to sai mana kin sha da irin wani
0: amma sai na da kan me hari na soro fote
5: awu
0: anu si isa gereme igo awa ga ro sai saidi ba mete mbai ni kateme sai den ya ka kadi madika a aiman ya ka tonton ne kame sai ni na arku so ya kama kire sai ki yono kime naam
5: azatan ko
0: naam saidi
5: moye sara kumberi
0: naam
5: aguna de jeri kade nguba ponte o mete na aiman ma podi ko sekiti
0: ya bara kulpa ya gonu meri o ka kiron kin kula ndo ka gbe berberi o bara kon alkari o kuna
5: Naam. Ewo heno suwa foto. Aka foto wara kana abate. Nyanga ko foto weza ko na san tena. Ya zata nko. Aba ki bano te ka foto wero no na semi. Ba foto wezi ti te.
0: Ndu ko be ka pon di tutuma na ki meri ya kinte ar ku so ya kinte domi nun tutuma go pon bukata imani na ruka nun yenke a pon Mary win noru asuto ampon di tesi gomnansi nyo mine gonu ko ware gomnansi ga
5: to
0: igo be de gomnansi do ka menu
5: azata nko
0: naam
5: me refi ma mai na mini ko nya di cheni tade wa ka se na pe lori
0: go
5: be de na ba hin ya tade ma ki ba se he ka yu na se ka gbe ka se da na ja noru atemi
0: naam saidi wallahi binaye na meki no kano za kin ma in ganna ko romiad wadai meki ne kaki ka diri ko ba binin ba zimin alalin ba za safsafuno aido ko kina pool electoral pool territorial maka agar abobaro no safsafu mansa de ba borgu na ruka albori de na tesadi bon fon baka yino kina delegue ka bo kulan ruka zaya aki wo kan baza bondi bon bon bakula na ruka pool territorial odi mojine ko yono Sadi zai ka akwe ko baro ya ba me kulpa de ba atakura donga bonza ya delegue fo ba kwe ko gonu zuku ya no de mban e bitete sadi kusan ido di kulpa ba me ba kula naruka ko kari dir ko nam nye di bon ka aka za prefe zai kanki na delegue odi nei zamadi yayo naruka meru yo nei yo bon de na kamedan e tutu ma so bare sai so ki ba saidi
5: to ite man da ni ka ke
0: ami ami ami ami Naam.
5: Ala shi de ke non kanan no ru. Ke la sabu si ko bono fe ka ga na kanan no ru.
0: Mhm.
5: Ifo aba ti ali ali no ru kuna.
0: Mhm.
5: Na wu na ko won na makani.
0: Isu toli do sai di de mai kalo ki akide sula. 044 sondi sa 44 44. Domi de ba ka fa ifo te. Nye sida si abaka won e fon wan no. Nye sida ko ko gon. De ya zai kan gon ko kiri kimino. Wo ka kira baka ko ban maki gbe kan batan yabon nan yabon wi iyale kan yo bado ata ma kame banan no ruta ona wa za wa ko no na wa ko ta saraka wuru ku mbatu kwa mai moran ne za ya yanzu ko salama iriga inna hoyun yanzu
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam rashidana
4: rashidana yete
0: igo no ko ga rose naam
4: si asoro si ne igo ki
0: naam
4: ri wi kini gi mun
0: mhm naam
4: to yobu yobu ye
0: mhm
4: aba ana aba asoro te ba me senu
0: aha mhm
4: okakadia akino albada ko maska lakini ngifin dika karika tolo bobori ngrati na tolo ori po wallahi hari kin goyo guno goyo bi bawo agini er ka kine jide
6: kabori
4: kine jide ti bon katiketa o ko bon o feri ngo ti geno se ya ya maza ye ne guno ar kuso ngware ti guno ar ju an su luki ti ayobu yan ba gwa ba kwa ku ku meri karika kin ka ba kwa ku ku bana bana ju kuna na kin ka
6: na'am
4: an ko mamu ki ka kana yobu yo te zuki maka ko mamu bete ga nan go ha na ila gwero bete ga nan go ha ko kana wa mu ki na kin ya kare a kin na zuki ya yele ga nan go ba zul go wan mu ki ga wo te yobu kuna ka ka ti ya ko te yobu go nan do go agona guzo alon mu zo guzo di lutu
6: na'am
4: asini ga te hari ma wuro ya guzo di ku
6: rashida na safo no do na ikol bayra mu apa ko di ka kin gi sin toza ninsa
4: ikol bayra
6: ikol bayra
4: ana
6: mi bi gonu ko faje nye nki nabini de hinsa jibriye ka te kabisa domi de abara ki bugo kan na hinsa iya ko ban ye ni do kwen ne domi foga na
4: ko kan mona isa e ko fo mon gona ki ba he gona ko asu ba ko de ko
6: sa de de ka
4: e ko de fimi
6: eh
4: alfata goma ko e ko de
6: fimi na non ni na non to tuma gana ni dia ibne na se ni te mine ki ngonu kana ki na ge on bayin sai sai ko albayra mun i gonu nyen kya onye de ateko aga na no kam fara na ki de ya makimani mbu din si na bio
4: awa da na wuro de de na jibril
6: wallahi ibne yi ipe masoka ni kulpa ise ko di pe maki se bor bi naam mhm
4: ni wi gana fe e kan do ngo sini i gana fe na sini alma moso e o kan batte de kuru ka ke ti ka ahimano goro kan goro paro ka kan bara ka dir ti ru madwa ka ti ne ko te paro ku ka paran jo go amo so ani wa
6: an ke ka ki na ba aki wo kan baza delege wo di kan bo ku lan ka za ya bon bon kana ki maki abara dan takallano ya agonar medo kama ba sin na para nye di sute mbon bazu muno sari madin para yo nanza ni ndo ngar ku sifon bon go nu kote mojine ku ifon guna nindi gaindo ka me ifon go nu kote bat ma margen kwe ko guna meten go ten binin mojine kwe yo da kwe ko boro i don win dan takala o kan nan munu win paro se ni ndika abazi buya
4: wallahi sinu na fata go abai o ni ko to bo me abai abai sinu bo
6: na
4: yo kuma na sha to ko nya sha to ko ki kan ya bai ka
6: aha aha
4: ki kan ya bai ka no dire ko ki bunya no ki kan ya bai ka to mo ma sha ni
6: eh demba demba i bere i ba ko nya sha to ko an wuse ni ka azadi gan na ki da su tangari ta me za sa ka aki gan bai ka di na di ka assembly to tuma kan gol nyen ki de ya makokar ma wuro gan nya fo ki gan no manyo yi banina gan no ba ki yo mate oni
4: wallahi
6: na yote na ma da kuma su taise ya wallahi binaye akide su wa alaikum salam de ba mu ifo ino ganna kere su tangarite idi afario nye hini kafari kato zakafo nyina abana ipara makwe mogine here bo amoru neyo almade iba kakoki assembly ono ibo goro diriga mo ogo ni se isu ba e foteyo anate isu ki uka kiro ngbe usara ba mu ifo ino se di suri pe ma ino te ba mese baruji ino ikwe mate irikuluse nyenze ko salama iriga ina ho nyenze naam saidi
7: edina ayi
6: ti igonu ko agaru no se saidi
7: ko fe ri ka ke no se ri a
6: naam
7: aki wo ka don ko ime
6: naam
7: ka ki to ibe
6: mhm
7: aki to le ko ko ti ndeni na ba
6: ya no
7: njo bile hanu kar ku ku ko bile na kame kun kun le de
6: mhm
7: kana pe so gana na kame ku kun le de
6: naam
7: ba ku yo ba no ya ga mo bi ya ji ta
6: mhm gasa saidi ni ni kanti ba yake te kwen ne nduka me kano ki zaminti we yake ni se nduka to nugo ido 0 44 70 44 44 awo bine 0 45 86 0000 imu fo lamba in kana ina afiri no se idi za bi fo aladi kini ka gonu ko kari para ku na gere gere nun tutuma pon tutuma nto nahari de ba da ma win pon diza mbaka agari hari montono nye borfo go ban madali burungu nu ko ke ko bi o bino asute kai kai kai wane sugana ni wane sugana e ka gan ko ko go na fo go nu ko gende te abawuru na ba ya biteno me ki ne fo igu na kai ba kere no amonto we fo nye agonu ko ko hampayo ni o ka e bi kwato ya o ban wuru nye o ki madan suro suro suro suro nye o ki meteno kande take nyaki de de na buyi bodia ibaba tu imbuyi ndukadia ipe masuteise yenze ko salama iriga inna ho yenze
8: salamu alaykum
6: wa alaykum salam alai bawa mete suru
8: bani no alfata
6: fa na badu fo
8: oh in nazari
6: wallahi nazari
8: oh alfata ngo
6: naam
8: ama sene kanu ta telefe
6: naam
8: Ese na kabaki igo menanti tege tebere masuru ama no iko kambare edi tena.
6: Ami.
8: Ini wahala edi majebu.
6: Ami o.
8: No kapo wahala e gono di. Tebere kwetera masuru ama no iko kambare ni ka tena ite.
6: Ami.
8: Azuki nagia yo kwa ina alpata nko.
6: Ya barano.
8: Yomi zango po edi wen ururu yote anaki mansa, anaki giri wesene, anaki giri waranka.
6: Ya barano.
8: Every masuru mahon kitaiga mai baka sene za kadam bina yukuna.
6: Amin.
8: Oh, madua kaka kate.
6: Amin.
8: Farani yobu, honwe vina bu, farani yobu, alifata nku.
6: Mm-hmm.
8: Every manoiku, makakata bataba ise.
6: Amin.
8: Salamu alaikum.
6: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Akidin suna alai bawa. Ima meki nuka noza. Ikwe mainote irisa ikwe malakari yukarani. 044-70-44-44 Yen wifo lambana, mefo iba fayi. Zabi ifo kini ika agonu kukari. Idi anun tutuma, pon tutuma nton nahari. Mete iba te, mekine fo iguna ka iba kire tonton. Insuba tuwa soroma ka, induka, nyedi unse nite, inkwesere inogaru. Inkere tonton, inkere furu, inoka unkere se ilalo. Pon foto nahari. Burunka kuba madali, ngukinse au. Inirasute usugana nindo afo utakiru mbagana. Aimaya meki ne foyigu na kai bakirenu mete abine ima ikulpa ima tarku sobo mete na ima mate igu nuko no ke batu 044-70-44-44 awbine 045-86-0000 bon fo lamba hinkana zaminti ya ko yakini sendu katunu goido borkini igu nuko no ke batu ima meki ne ka saidi aza ibine ma meki ne ka rashida na aza Baya kaka aki, ibere, ibabe, alai bawa, ikpe ma lafya tonton. No mwomine ka no kwe kogonu. Zabi ifo aladiri, kinidi ka agonu kukari kipara kundaru ka gere gere. Mekine fu, igu na kai bakire no, azansi fu igu na kai bakire tonton. Harku sumete na imamate, igu nuku no kyo batu, 044-70-44-44. Awbine, 045-86-0000. Imo kwe na nwa selefe. Ale wa iga mbukari nukafiri nose, sadede ka minti ye yaki nise nukatunu gwaido. Atama mefo iba fagiote, inkele furu yin nuka unkele se ilalo. Nuka nungu kwe kugunu, nungu wakti na ka ima inki. Mete na ima inte, nyenze ka usalama iga, ina huyu nyenze.
9: Salamu alaikum.
6: Wa alaikum salam, iya, iba inikano mabi.
9: Nana isha no zaati liye.
6: Nana isha igu nuku wa garu nose. Naam.
9: Upema kameuza bondo.
6: Umeza kene na anaisha.
9: Upema kameuza bondo.
6: Ami.
9: Upema bulu na kiyo boga. Igo uware, ito diwe.
6: Mm-hmm.
9: Iye bugudi ye kolfore.
6: Naam.
9: Wala iwe kolfore di bino fa.
6: Mm-hmm.
9: Igo gari le furu gomi na kiyo se mafara kama ufuru kite ite aga.
6: Nana isha nuka bara mama ke call for ready banki ko yan ko ba bi o maka tutuma supe yan supe ba supe ate aimaya
9: awo fa wallahi dai ko kari ko kame o tutumo gine haran waide peti ko yan tutuma o ten karna zaka fo
6: aha
9: yana iye ko no bo ware o go bina ti o ke mai fa ba call for ready
6: mhm Ndiya ima eka anoki. Nadi ba anwa kwa kuyo bon. Eka toni yogo to bon. Doa diferenti yogo bon. Nye miyo bon to. Madia. Klasi kuna madia. Maboroma uru kafu bandatea.
9: Yetino mansa ngo ike ekol kaka. Ekol kaka dine isu bayi mwoma yedi.
6: Kwe masute ise ya.
9: Saba. Kwe masute. Ami.
6: Wallahi bine yi. Na ana isha akidi nsuna.
9: Naam.
6: Ndiya. Ekol fore. Pwebye kuna na. Ibabe alai mumu ni fume. Awun seni no na Aisha gonu kote seni girano aki ke buna kai mai kulpa mai kamedam har ko so bo mai kamedam nye bine gonu ko na ne ka iwi meru zulkifil zakari o ke buguri be abon ala kare te call fore na ke buci nyoga no yo ka pe ko gon iyo bon ko yan ko ba bi la kare ti iwi ke bugu yoga dinki koyan de mina ko bai maka in kokarin kin pe ba mon nake in ka san na san kin pe di ke bugun har kusuyo i koyo un metri ki ba kweyo in a akodu ko modan ke bugu meta un sen kwe ko barayo metri kere bon e ka bugunu abakin se alma in ka ko koyo nam zan de kan kin ki okwe no ba ode mo kwe ibasi ote asute okwe asukwe anate inki lakareti india boroma ko dan kebugu norwin imakasine inunumum kebugu call fore demine inwin zaman un kebugu do kame boroma ko dan kebugu norwin sadi makikodi asukwe binebaga na kin ko gonu niya demine ni ba demma meta abaranse inki asuka ni mayo de wa kulpa yi gonu ku akino idia zade niya demine babe yin na ko dan kebugu no Bedono ahima san na samaki ma naruka anwin har kusuno ko ha alukoka o modam yana banan kodi bo ambeka a dana kwe anya babe dana kwe abawe babe alma de ka ko ki ademo kwe iswe zayate anate injekte mansa inwin fayiga 0 44 70 44 44 haubine 0 45 86 0000 minti taki yaki nise borfo de mine borinka ibainika yotereta domi igonuko kinigi ko kariza bifo aladi biya tene naruka on talata o idi akwara kunna gere gere kinigi di kaba nuntu tuma gonuko to nahari mitena ima inte meki ne fo iguna kai bakere no ponfo gonuko to nahari mete ibate aima de ponto nahari intakiri kai badalino banaka burungu nuko ki kaya sute asute asute boroma ki ifo ganna aba wuruno dende takiri sai na badu kayi anki metero dede na bu ibadia ibaba tu imbu induka dia ipe masute ise ya borfo wino borfo kin keburunna domi mana yo na mana mfoyo borfo wari nanza borfo wuro ya yenki buko ipe masute ise ya nkwe kan kano ale oparado kame ibaba tu borfo wino ma yakaki ya kwene awa na teya ya in kere babu in kere foru in noka un kere sai lalo awin faiga no ipe ko gonya ibrema mekino ka ba me gonu koza nanzira traore aki higewe yige yige we kwene in lakare tele feriga gina

Yangwera, Mirbisibu, Tankro, Tandro, Miwaika, Radio Fraternité FM, Sadaki, Na, Soso, Kous, Gisa, Tawan, Me, Tarata, Ima Isaku, Anasara, Wanra, Yurukanyenda, Novkatia, Yim, Suru, Nabad Nesson, Nyenda, Nobu, Kane, Surui, in wa winti wen de pe mo mi mintie suka suru biru kiki ma mekere mena nasiara natobra gengen gusuno kaso wi so adasia giso atarata son tene sakoko kariko su ondo bu meleri besen sakite so aso igasan wo berigia mimi bawo wa kasunu o me dariya wa pele jugo chauro paraku ka engege ka nan godwari gusun sunsomi gusun sun dede ko apa gusun o besem bukata be biako be bawo asun ko yinoni no ban sun ko bu batro sun ko bu gba oko bu puro nan ne wiyawi mimi bawo de wa uka mansada ki Nasiara natabra gengen gusno sunsumi gusno de yesakasu su ye no baturi wamea igasa bese gibu be bambado bawado gotro dira bawatinde mo bumi mimi de bawere wa o kasuno wame gusno bawere o wasin arafia wesia natabra gengen giso besem sakirun peragia Sako danduke kparako no nune no buduami de wasi ne nakon kparako ni kabeda wa gina sangparako nga sangpani kwa redakari wesia besem sankete mso aso mena mimire baore wa ukamano ame na ne wiawi se suru yengpakuro gusuno ekere su ye gusuno we biba wa nuki sankira nuso gusuno bora nyemi asia Baby, my wa body and so on. It a body and tetu see a dakari wo, dakari ye kere, yasun kere ye mi recibu, yemi, minani, na tobro, gusmo, sun sumi, barabara, sule, ura, barako, ni beragani, nakon de igina, mandosa no wa, mariguru, konkura.

0: yenwa bese bene tem bibu sanda gerune kayoka negi
1: o kayoka e
0: o
1: abi dani jafar wura ba sako kondi
0: jafar na so adaki
1: nin kai ko yirute na kana mo dugo geni
0: o
1: amiro ka do ko nyanu do yuke
0: ngomiko
1: yete soza ka dia ni tie ko no ngomiko ya kana mo do soza ye mo mi
0: yawera
1: ina kana yami
0: yawa
1: ya do ko do no
0: Namo
1: inkireme
0: na siara Jafaru
1: kwa msuri
0: onko.

0: Maka bengaron jismanu wiswa da bungari wuna na muka bendere geba sanu. Nigia babeng
1: Nandunia kibu Eba kanuniwa
0: Suru ngum nume nwege bala kokuwa
1: Kanuniwa Eya barake
0: Kusu nobe dela beba kumagina kumpani Kan kusu kanakusu ansaku
1: Yamwe baba
0: 01 44 70 44 44 Thank you so much, Osu Wame. Ginte rume saka besente nyuro Dakar Wesia. Maka game besem bene tenyanda biron se biba mawa barpa kute ro. Ye wene bube kuame.
1: Ese bene mbibusan.
0: Sa ten tengi andi me wiso adabi besem batro son kove.
1: Ese bene yon bibu.
0: Beki ka game miso wene bu Dakar Wesia. Wame ka game besente nyuro. Bumbi alda wada yi. Na nsite soka ka bere. Meoko karimo. Kabesa gibi ba wang burukwa neyo. Mika game benti bako tubu ma wo sa tenyuro mo. Wikun bengari duari. Mena ni besa kusuno banenu na soka nusumi.

ko karimo sanka ni men donormo kusono somi ide su be ba so ma mo pro su be dera san bene ten ya ka wi so ada beto na ban kwe ba wu bani wo se sanu sanu so no bani wo iku be wome dande konsa he mo ba wu de bite mo me nemi na ye no mo nemi ne de no be yan vie sangare na kuma to bra guson.

Salamu alaikum zama turku na numu raburu nyanzi dindichine wa kweza hapa tente FM gana ono uha gario mintu weta chini gudede nye ateke guri bonzano mwene radio baki nendo honkwe sa ono na talata na saraji rubu hinka na waranka chini idu mwene handu igante mwene jibiri waranza fosino yugunu ina hoyo na hanikuru noyo ka desi nti iwene labari ono chinga gario iga uchiro labari yoka iba kwe na nyanzo senya ya kwe chinyanze fo yoka na mfedi obo nya imene baso ajo kwedi mene bonjo ka yeti nse labari nya dibana labari ka iba kwe na nyanzo se kwe ne nya akwechi e ka kwechi e malfato ni foyo ka ndia kata nyanze foga mete asinya didira na alabari go nendo ka iba kwe na nyanzo se ili nduka ka ye ka chino se ka ye nye more woyoka choron kwe ko bara popo kwe ye kadu inje nka abachi nka ndide nzure mutu labari obana ibaka hon seni teno senduka kwe ko bara hon bara binenze wene hanuno to mete asi ahima boroma binenze koto anduka kwe ko bara kanaka kwe imene e binenze dori di ka iriche AVC ate im hansinio mani na balo kotrofo mechine kaza agono ne doka iba kwe na nyanzo se labari nya dibana iba jina no katoka ndi ka chino se ka nya alwasinze fagono ka chore na no jiriwe ka ba sarka taifa ya kwe chisabu ho wuchiro labari yo na ka gaisa wa ma iba marugu kanono mwene ferijio Chief of Penny for you know Antonio Zuga Trukuna no more of Bruno Cano Hangarega La Bari Sinteca Iba Queen Nyan Zuse Iba Zuru no Cato ENF Data ENF in Chinuse Kamete Aluasinze for Uno and Luca Quecobara Mani Hedite Imene Candicuna Candima Quecobara Alibori Mene Zeminecuna Aluasinze Quecogo Najiri Waranka Zaka Jiri Waranka Nyana Ano Cabasarcate Jiriwe Ifa Luca da Faducate Nyao Canche Flor jinu karu kakwe kubaru bedo ka ibera ukanche ENF amwene kala mkotope na nye anase nidi fasala kuchubweka alwasinzeo akwe amano isifu dea ifate kwa wendia nzedi akwe kogo nano jiri wawe chini fo nya gonofu nya alwasidika na popo kacha akechi nya maza kite dea nya kodigo ropopo diga ka anakodi za nya na mali hele afu kato afu nya kwe bara hefo ka anataka ladan kakodi medabu kache uho kabara hefoka anatila si ka gamargu nara dea nyayara anachiche foche inka hele mobo dea ka borodi kameka ato aga nya penara se gosi bugude ya nindi dono ngosi ase ka no jiriwe ka abasar kate sadi anghanga che niyo norubana norukun kune fo milion fo na kaye kabara hefo ka bedo di kanche ENF aba foto zong hinka bana nindi do to flo jinu ka na mechi neza nya achube ka a heka kwe kwa boro mansa imene benega na sariye kuna boro mamma tangari boro se kaza zanu nka gunu nyadi o jina kwe kwa bara sariye tamu yono ka kana sarka domi alwasinze di akwe tangari kodi seno ka ake ya achi nyamaza kite achi hon kwene benega na kuna boro makwe ga marugu na kochi ene ka gunna ziri wechi ni fo akwe ko barano sariata muyo nyanyeri bongo na sarka de nyadi ana create ya hinsa ka gosu nyanze di sifu se nyanna no ka jiri we no abate sarka bugude ya jiri we di nyano abine ba te La barika iba kwe na nyanzo seka iri sarka senite iba chino seka a heka akwechi bofo yu nye gono ka ndongpe nungfo kakwe bofo yu fedi obou kana fedi obou nyana choro njino yoku jino yodika unku ka mobo fedi kwe yodika kwe gare to fedi kogu nyankwe baso aje yodo kakwe medisika a yano na imene fedi obou to baso aje yuwene uweri uweri yoku na nya ncheji cheji nya kakwe kobro yu ka kam akwe toboro ndiga kaka metonga nya bonjo dika nkuku heyo kanzeni na amwena afweta nya oka nche mire inaruka bao ka nche siri lichorunkwe ko bara hefoka ndia mmene bonjo nya dika nche mire atwa laika nya bine yenu nya bine ye mansano ye ka nane da imwene baso jo ganagbe ka mte achidomika na nya cheni na nya chena nya donkwe medicine commissary togba mmene commissariat
anduka kwe ko ba bome kala vi mene komin kuna na kuton kame de aka na nya che nya ka kwe dia nya mene tunguyo tunguyo ka nera fe di kuna ka kwe dia na ruka he ka kwe chi ba ji foyo ka nera na bonji famani we de ati a man sanya bine ye nya ye ka na ne dan ati ba ka nya na dia nya mene he yo ka nze kuru wa ka nya di di bon akwe ko bara nya seno bine ye yo badi bon kan cha siril a chibeka a heka nya pe nya na di nya wone bonjo kan ze ikuru ama wo kanya di adi bon abori nya nya na ba sojo sabu na guruje kan te ka man sano nya be chimika i mene ba sojo yo ngono kabara hefoka ngui fansa ngono kabara hefoka ngui charma labari nyandi bana labari ka ibakwe na nyanzwe senye akwechi iwene e ba alwa bofoka chereka ndi anduka kweko bara parakune do parakuze mene hinkante kuna bili teni hene na bili teni hene nyano imene baso jayu na popofoka ajina jereu anduka kweko bara popodika nche bajaj bajaj dinya alukasi na lamba bajaji ka asina lamba asina hewa ka nche plak na dea ka na popodi agana gana popodi gana gana yokuna nya ndika ahini ka kameteke aga dea ka mbaguna ni ifo ya kwe koguna kuna kwe kubara follow ya gono nindi nya luka malfatoni ka nche abara ka akasu yoto ka nche kalibro duz na nya nungpe dia dea pokupwe di nya na popodi tankado abana ni bebi nya na popo bajaji di ana popo bajaji di tanna ana popo di tan kazuru to popo fobon lumbara hefoka aga aga na nyadi ankwe ko barayo dayang nyadi bon asina lamba nindi don ndua akpe kerekpe kaka meteke aga to mansani nka akpe nara imene harukusu gosipe yo moji ne nye abachi za amani malfato niyo di ngunu sadi anduka kweko bara mewe kame akweko gono mani malfato niyo di donkwe malfato niyo di kbineka ndi akweko bara dubu hinza na zong hinka deya nye akweko bara hefaka imene paraku baso jayo nginika kame teke aga labari nya dibana labari ka ibakwe na nyanzo senye akwechi owo ka mpopo mali bongo yo mobe yo ka mansa heka nchinche na fransi chine rada awene popo yewene gono ka iwene baso je de ndeke yo nya popo ka chifo aga awene biaka no sa di de popo di azuru kabisa sa, kabisa ya sika saria chi do misari ya chinchi de borongo no para bi ni mansa machi mene zure anahima ambisa ya kaza de akweko Koroka akwena tiki saria dari dali ababara hefoka mba adisada nhanga che nyonoru bana to nyeli sega nano i hansine mani naba okanche Xavier Tohoze anduka kweko baraka oto ekol na go na lele mali odono che kwego na ya nya na hase ni nyachi a hedi akweko boro yobine yoyo no awene kanayo dominika de iba guna hini mwene sati tu ma achinkweko boro yoka popo yogo na akuna sadi hini mwene sati yodi madukate ya achinkweko boro yoka popo yodi zure chimutu mchimutu kazure nani nyadi ana hini mwene sati yodi achinte achiho mansa ka ndena nyadi kaya nye inji ngoro ka mansa abachinkweko bayo dia dea abori na nyadi abana buruma popo mwene zure zobu achinya di bana nya popo kweo mareka de popo mali ankweko baraka popo mwene nunka achinkabu heke iba che na fransi chine kontoe di ankweko boro yuka agbeite mwene popo mwene kabiodo zure zaka kabiodo di anchinkweko baraka a agbeite sadi akwe mwomba chimbei mete asi nya azuru ansukweko baro yuka nya di sugweta no denka kaka kwe di anchi awo nya ye kambine chidi nya natoya sadi de agmane heka ncha kontoe di igbeite ni akwe mwombe inoka a nya wene popo kario nya dona saria nya dona saria dali de amansa popo kweo bongo mpweko gona inji nkaza nga nchinlele kweo di popo kweo imene baga jaga kari chetro apio akurupa ilai ya bogono akuna
La barika iba kwe na nyonzi se ho kwe kwa bara hanu fono anduka kwe kwa bara binenze mwene hanu nobe binenze amwene dori nye ya chingpechi heka ichinche na fransi chine avese nyadi bine akwe kwa bara hefoka ho andunia go tatachi okurupa ikuna asekimosun i mwene gabi gana yo abara hefoka amutuko hundeka nyadi se gana no i mwene ibera ka akula yo na I, la lafia sene andunia go tatachi okurupa ikuna ho batre handu ka kuna igo na wene jibiri waranza afasini akwe kwa bara binenze hanu nyadi se gana no ihan sinu mani na balo kuturo ka iche professor Thierry aduko nuna ka ha to mete asia hima buru mate ka mwene binenze okoto amwene alafia moba yu nya achichimino ka jize sinte ka achimpe kana achimpe kana kanyodi machi a akwe kam nya hef, a, akwe kam nya a, baraka a, chefo na ka mefo bisa de bine me masiri di achimpe ko baro yu tansyon zenge nya achinkana nya di achitansyon zenge makana nya di ban nyadi banna de bora kwe kogo na zenge di ka nche diabet abongo achingpe margu na nyadi de ya himano de ho mansa boro de ka bara hefoka nda li jiri warankachi ninguni machi mbara hefoka tansio di handuhinza na handuhinza nga aguna achi nyadi banna heka kwe kogo bara yo harukusioni machina mayori kuna imena alefo alefo yo naturi hinzo yo mazama kachiri mayo zobu de bora mbine go na mene yali kuna nyano de babe no de hawe no nya kwede tabaka zenge dika nche avese kanyo di ate abarana ka mbongo agono nga de ya hima mambongo cherma mambongo cherma na kahini heka kwechi eka kwechi chiri na ifo ifo yuka ikabuo amene zobuyo mene hunu yo kuna La barika iba kwe na nyanzwe se mansa iba to benega na mwene noruba kwe do kachika na tila tago ka nkanyano mete gbeterio ka mansa gbeba akweza gomina nti ana akweza mmaya za akutonu nya baka para kune do gbete yode na nyadite amwene norugono ka nchimba na norudi nyano nchinche na fransi chine fredo misyon to dondo ya abaraka nga kwe banara gbedo ama ho mansa imwene gomina nti na tila za gomina nti na tila za coach beka a nordi norufasi ho mansaka de benega na kuna no da na chigamba mani mbaba na boro se kamena kameka nordi ababara hefoka mbachin ka dan kankara afuoga ta igo minanti la sabuna abachin pe kankara afuoga no de bine i kankara afuoga no mbachin nordi asamaka nyadi mansa na adisina imene benega na kuna asina boroma gbete kaka chika a gbedika na te anoru kamena kamenu mbata imene wakati anabate raisa wa mazano une radio bake ibachino se isabu

Sundia na kumbe nosia yembiru ne kwa ngura mome ikasa besem bamero son kobu bin wudaru mari bini tenso banwa bakiba ganda demisa so kamission yembira gya yin gobi barabe kwasi bukada ya makoro gbe gobi nwen no buso bene irikisi ba ndia bukanda be morsi yenda barwa mi na kombe yinti no sia yembiru ne kwa su ura wa me na sem police ba tombe ba ko kali mo me bate be no we be hen so asan mbira gya ma keke betona be dikisi yukwenda su ma tono duka mo ko kononti ba mo ai so ai so yinda ba wa me na kombe no sia na sem arrondissement bi kan gurugu ne ni ka win di ge ba ba no ni le kwa be me no ge ba ko ma a suru na opa yin so aso ni arrondissement bi kan gurugu ka ugi ba wa na be yin ti so aso na ko gura ma kombe no sia ko ba e man kan da ba ko ni ti iko e man no wa na sera na tabra gen gen igina mo ra ko no wa Yawera wita kimo bira gyogya ika ne Faisal Idrisu nono muni Nese giwi Jofra Turi wita kimo ika ne nono mu Barabara da baru kubikite nakonka be da wa mirubisibu nakon nyora wa Besem tenyiru wimbira gyawa nakon hura me Sen tenyiru rumialda wada yi wika wi gibu bira miso babinda kari wesia gintiru suru we so samabini surui wing son nyenda ita ya ba ko kai kwa ya ba benda kare wesia ba dakari braswa bane wene ko kai ko me kwa siru kutan kadumo besem komino baso me kwa siru kutan kadumo besem barpapa kawo menna bukubu kai koni wene beba besem komino be kpare mi ka besem tin kan bonuni kpare wi be menna me ba ka be fagidi ba be son seria pa ni ba swa isekimi yawa yanka kura mu yesa yere une wikia wa meru be o mena ka perife be ka ba meru son ko be pro de pro o mena gintete ma o be fagidi ya win fagin dibu miso o dakari wesia gengim yesa wene wi ko kel ko pa wi gogro bu gwasi gogro be ko gwasi mi be basan bakobam wi deramo besem barpa pa kan yesa mo mo me mindi yoko ka sun dera wi so ada bi bobu ka kora mu mena yin sa so wa o kane sere wi yin igbe ni su ipo yin gogro be wi ai se so ka derege ba be ko wi ami on be wi ani ka de ma be bu ko ba ntin be se komini be so yi be se mo mo so ai so wa bu ko da ka iwe sia gengem one mi so banda ka iwe sia ka de ma ya ko sun dera ya ko ko sabu ise ki po ya wa yan ka ko ra mo be se imam so aso be se ba ko run bi ra ga be se yi sa de mo komini ba yi so de ma so aso ka gba ko run so aso dem ten de we na si be se bi ra ga ga e won si de mi sara si yewe won sun bira won sun biro so za ba ye ba ya wan wan mi ba sa ye mu gegia ni non bira gema mi ma pakwa ba ya wan mi ma yen yen rutan wan ye ba kuro kar sire ga titi mi ba koko yen tin so aso yan ka wi so ado mena so ni mun ko mun dan so asa muro bu ko ba ka e kuro ko ni sire bu yen gro gro bu ya bi ba koko kari ko so ai so yan dan ka kura mu dede re ye ba kuro wi ko sun ma wi sina sakpo o fagi sun ima isako tire yiro gro gro betem ten yiro sina bobu gya wea gbe o gari so wea gbe o yen gari dara wea gbe o yen anfani ninu ami yen gari sun di ya wa me yen gere me o yegeru sina me o ye dari sina anfani dodo ka ninu wa baka saria beswa ma o ye kuro giro dodo ka yo giro pani saka eso wade u besan ten yiro nti wi ma gari soa ma one iwa be meruba iwa be perifeba iwa be sonko gisonko bi na mena na ten ka gari mo minimi na be son mo ma yini san na wasuko kariko
mi besen almani yesa mo bene tenso besen yesa ye mesako ka e bere we mesa

ni l'enfant là qui ni midi abi meta gege bi baba wa titi lope to la to la won se se ni asiko yi ansi royin aroyin bi arabini wa ti won ti ebu ni ojoru to koja lohun ti won wa gbe ebu won ati mere ki won pe wa wole bi won ba nbe ni etigbo ki won wa ni ojola ni ile se wa ki won wa gba ebu yi oda o ma tesiwaju ninu olori wa ti mbabo je ki emi olorun to wa ko wa ninu okan ni kokan wa ko ba wa gbe o ti ya o

0: o da leyin igba ti ati wonu emi mimo je ki agba ololufe kan ti won pe wa e kale o
1: hello
0: baba bi ya e kale
1: iya lata ni
0: ah iya lata
1: aya to la to la baba le
0: ajo ki abi ayoka
1: eh ajile ni o
0: e wa e gbagbe oruko yin ni
1: e mu agbagbe o
0: to e se o
1: Ese aku eto Olorun mo ran yin lowo.
0: Ami ami ami.
1: Aki gbogbo awon osise ile ise yin o Jesu wa wa pelu ni o.
0: Ami ami ese won ko aye si.
1: E ba mi ki fide ile a o ko kini amo emi mo ki wa o.
0: O tin gbo yin lowo.
1: Ada ada ro.
0: Ese won ya wa. E ba wa ki baba wa titi lo pe.
1: Mo gbo.
0: E da ese won di gbadi e. Oh, ma tesiwaju ni lori wa ayaya ayaya la o fi tesiwaju olori wa
2: gugu eyan mo e ka ro ejire lapapo akole record ile yin asha ibile e ma je ku paru mama naze madam akero abekiru

0: Olu le fẹ tun ko e kale o.
1: O a ti pa le ke ya o.
0: Ya wa ti pa mi dele a.
1: Eh mo ki to la to la.
0: Ah oko ya lata.
1: Oko ya lata mo ki ya David na pa pa o.
0: E da won go yi.
1: Wo e do ma mu loye
0: mo. Eh ni. Ota.
1: Ota ni o.
0: O tu so lo ja pe.
1: Oko le o. Ya ko da mu ki da la ku bi ko je.
0: Abi.
1: Oh,
0: what else? What else? Fidelia. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What ani wa gbagbe baba wa awe Emmanuel ni de drasa kiyo e kojo meta ololufe ti won pe wa ikale
1: o ta le o lo
0: to o ya wa abi baba ki loruko wa
1: baba ni baba ni o ni lati gbere ego
0: awda e ma binu
1: omo ni ade enju ale
0: ah baba ade enju ale
1: e ka le o lo
0: to esashire
1: o se bo re a lu kun ra ki ya ati won se fish ni se la di a ko le se la bu bo o
0: abi
1: o ko ko to
0: ese wo ese wa ko e ko ojo
1: o a ko mo ye se da se lo ni me a ni kaka kaka ku kaka ki nga ni
0: eh bi a ba fe ki eni meja bi meta le ki won e gbo
1: o da o da o da a ni ka ki baba wa o lu be san
0: o da
1: yo ti a lo le
0: abi
1: ati gbogbo oluko ire le zasure ati olugbalo
0: olugbale lohun
1: olugbale ati asire college ati seme po
0: patapata
1: oti ki won ku mi apado masina
0: oga won le osunu akopa
1: abe ni oti ki ata
0: won oti ata won oda ile wego
1: eh oni ta ki ani ego
0: esun
1: ya beji ni ke ya beji ni ke fun
0: ah ya beji
1: Yabeji
0: omo ndo he he he.
1: Ya beji omo ndo
0: he he he. Oh yawa.
1: Oh Olorun ko gbe kaji be lo o.
0: Ami ati eyin na.
1: Imo ati oye na Olorun ko fi tinki gbogbo alapapo.
0: Ami Olorun Oloduma yo ma da wa si.
1: Ati oga wa iye mbu jije ati mimo fa.
0: Na adupe lo do re.
1: Ndu wa ana ko ni je ko di.
0: Ami o.
1: Tayan pon ni mi oruko Jesu.
0: Ami ami.
1: Agolo ago alori gbogbo bi an o.
0: Ami ami.
1: Na kiyan ni.
0: O da se uya wa ya beji. O di gba de.
1: O da
0: o di gba ni. O da de yeju. O di gba. O da.